Kati gwojulirani bobo saba. Tuina Kristo wa fe Yesu. Bible yagamba bwe yajjula omwoyo mutukuvu n'amaanyi n'akola atya? Atambula ng'akola bulungi. Kati gw'oli mu kimu. Onyirirwa kuti bwe mumalanga okulya n'okunywa ne mukkuta munaatenderezanga Mukama akolewa ali mu ggulu. Kyawandiikibwa. Haleluya. Ate nga kikulu, ate nga kirungi. Ono amugamba siri kuleka. Nga bwe nali ne Musa, nawe nakola ki? Nabeeranga naawe. Lwaki wali? Eggulu lyabo, ebisuubizo bya Katonda byaba basigalawo. Kino kankiddemu nga mmaliriza nti tosobola kugamba nti Yesu akomawo kuntwala mu ggulu nga toliiwo wadde wamwatula. Wadde wakola ki? Okkiriza Yesu okulokoka ye. Ne kasita ovaawo n'otasigalawo. Bw'akomawo takusangawo. Kano yatonda Adamu? Yatonda Kaawa? Bwe yali abanoonya mu kifo baali bakyasigaddewo, baamala kuno ne bakivaamu. Gwe bw'ovaawo bw'ajja takusangawo. Omala kudda n'alyoka akola ki? Era agamba, bwe mulidda nange ndikola ki? Ndibazza. When you return, I will bring you back. Hallelujah. So abo olw'omukaaga mugabagamba, be strong, beera n'amaanyi. Era kola ki? Olw'omusanvu era ddamu, beera w'amaanyi. Sigenda kubuulira wano kubanga waliwo obubaka ate bulala. Olw'omunaana nabuulirawo dda. Naye amugamba nti naye ekitabo kino ekyaki? Kino. Ekitabo kino ekyaki? Bameka nga oyagala kusigala mu kifo kiri? Kino ekitabo. Kino ekitabo. Kino ekyamateeka. Tekikuvangako. Tokivangamu emisana n'ekiro. Amugamba kikuumenga ku ki? Ku mimwa gyo. Kikuumirenga wa? Ate Kristo agamba ekijjula omutima akamwa kigakola ki? Let this word, the words of this word, be on your lips. Kitegeeza, juza. Obeere ne overflow. That even when you are to speak. To speak. Speak it. Chogere. Abantu ababeera mu kifo Katonda wabasuubira. Bogera. Chibogera chabwa Katonda. Hallelujah. Echibavamu.

0: mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashion. Kati te nino genda ke Congo, nino genda ke China. Kati msumba ne bombangu mazi omwezi nga tonda bamanya ndi China. Tetegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki? Nizo kuweerawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinzo no, kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi anti agabbi te tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe boba nazo sinza Katonda wemme otunuulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. N'embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya oyinamu 10 olowasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono oyina emitwalo gy'okkumi 23. Obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maamona anzijirako. Bano sibe bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ogyeko obutaano obwo. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 yakati nzikuddize. Kayimira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala.
1: munywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ina omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama, onzimbe era onsimbe, onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'ekivaamu, naye onkomyewo Mukama, onsaasire Mukama.